Ja, na ka shwa ni tura, so mo da o trini sni ba ji minit ko la chi yung aha, ya so mo yon at si ma. Bollywood melody program mo, dung tang hindi film ni gi trang huok na so namat gen. Ska nga pa yon at si ma na Chris Tree film mo ni, so nun ni gam aro Shreya Ghoshal ni rin gapa, God, Allah, or Bhagawan, ya git ko kap matang ya.

0: Simang bang na thari so gumen phung nam chura program ko khna sona mana ha aro ye program na don so gumen somoi ba yanon bona ha ta jo jo na simang mung pen program ko khna sona man gen yan akashwani chura yan akashwani chura somoi da offering ni chet pa ji minute sot pri bua wa ha ya somoi na simang a chita so ta ni ki trang ko watani somoi os khang pa o md marak ni md marak sondaria secondary school ni poidom ngani ko khna sona man gen
1: ani hin ko ni di mark manga a sedon secondary school lo class 9 no prainga ani the opportun na sing pani title ra charam bena ku patya ni namba tang ku chata charam ben sal pla khon na samoy na mutin sal da ka samoy o parak bo nang gun ko pla pan ke wi china nang kam ko rakhi bu nang chang sa pa wi ang sia ni ko ne sa po charam base karam na nang wi ani ko nang bo nang sanga san jawa nang siang ho ba wa kam rang ma jawa nama khon takna nanga chadan beyon nama khamko khani waya sumoyon uni man dam beyon tingon una kham thangko tong de kije tharang bo man de na thangko charang man sarang ut khelani dum jau de students amano sumoy patta ho de sang de khoy yon nama online phle ang standard khuja on asakna nama ko daktale
0: Nasimang MD Marak ni poidum ngani ko khna sona man ha dau jo jo nasimang na Howard Marak ni ringpa chasung tal ni gitrang ko gamatang gen gitrang ya kasara khana wa so wing on nang gcham chti rang ko aro kake ji ja ga pa kasa ye gitrang ko da nasimang jo jo khna sona man gen

Nasimang hijik sama ni gitwang ko kenana mana ha? Lakin nasimang na dan sugu manca sa ngata gitwang ko matani sumurang bayanan bu na ha? Tau tkeng baje minit kolat syuni ci sabaji yung nasimang Delhi Station uni watak kepa vivek berarti program rang ko kena suan baksa ci sabaji minit mga o English ko berang ko kenang na bangin yana kashwani turang.

na simang julian na marakni gitrang ko kna na mat na ha ta na simang na rambi aring ar unir peng ni gitrang ko ka matang skai nga gitrang ra ha panthira hai numara aru a cheka sungo

Lin marak aro ni dol ni kitrang ko kamatang ya gitni katha bichora gara Jisuan jangini rama Jisuan singa aro Kristo chi nangramata.

na si Mang Chang Kolgar Katambapa Foundation Day ko College of Community Science o mani ni radio report ko knang ha tau don so gaman mandirani cha so tal ni gitrang ko knang skana skang bau chan si mang na si ban sang mani gitrang ko ka matang chinga git ni kata bichong ra chanang ni ka ang nang ko mangban git ong inga dalde ang ko ga chi

Hindi pala migit ang kwarta ni Sumay na si Mambo kami Jolie LLB ya pala migit ko na suy na tau duktik sana sa manaus ni Konachi Bachi Oaho Tele Station ni Kapat Skagwa Vivi para ti program ko kaya lang magin Aksa Station ni ko Chet Bachi Oaho Hindi ko barang ko Chet Bachi Oaho Hindi ko barang ko kaya lang magin Tia Nakashwani Tula